0: Ai, tô sabendo.
1: Jaa.
0: Ano clear do Helen.
1: Ano clicto kawa, ai que eu não angia kakana ne. Pactroca, mrechto look.
0: Yeah. Can no jolly, none of a hug. By Lia Gunnai, who young chimney toy, burn skun. Ung licht and mung by Lia.
1: Ja. Katsaaris kai taimaa murill klukih makut ajagassut put pinahkukut.
0: Ja. Onnista uitjagas kusini kanaa jokuhka kanai on jahput imang jahpes kusini luni. Sinok anaa kiiton kissi. Anista paktusine jim uyang khami dari ngkhusiki kanai pitogam imai kuma gani umari tani pakma ana gut khanukti natuna ya gayu nanan
1: ya awai aku na radio tun Pitaklone makutun su TV tun pilrit tustik tiki suku achtig tu tengkhtut.
0: Ya. Ni tak suku kakamai kan wakan ila suku wakut naku tiki suku sitsik nilik.
1: Ya. Toi makutun kakamai satellite at hun pakhane pilakhme tang wakalu ke pipilang nga mang unnir tak pakayu iru tukuman achtichtu klukupikit tikit pilang ok nasarut halangut
0: lini khatoy yukumuk itakik nga luni Ja. Kit nicht daim.
1: Jee.
0: Sam assiskat.
1: Ja.
0: Ja. Ei birit mir mi kaya so schwer kanke kan gelten so. Four to six weeks kis go. Gucht Da wok. For 2-6 weeks, I can't get to click in my 5th week. I'm going to dive in a cook.
1: Yeah. I are going to get net in jelly.
0: Yeah, don't know me.
1: Ya, kan kata ka. Kui nga kakak tayo magkja. Ano kum kakak ito pakasuki nga kifti sa kaksunikan witaw ispag pishome. Ah, chato ay kasagakta kata witaklo.
0: Ya.
1: Na,
0: gutso. Ang nga, nasa kita na nupot pilasko lang eh. Ano, gagusun yun
1: Ja.
0: Ich sehe ja, wir müssen mal
1: taif kaga kami tukniuk kahta kami anuki.
0: Yeah, kan sukulan na ako. Di misu ayaw gayo na ni natin malis lang ni tawag kamay sa kuchilo ni pinaklo ni ang yaklo na kamay chak chik chak na ito.
1: Yeah, ayaw gan riling ramang kwa sa siri ka na yak na ito.
0: Yeah. Nakutklak pinakkuhatama na Sasi kan toy natun yuknotsi tay mochim una omlhtuk natukhtlhkat nimmi uitagun khchitangait sa patnayuk ngait asiri kun ya siri tsiq yuni malishkai kay snota nischigata putla
1: ya Aukut hotoi kan las kita mana cium tau kut hot kan las hulrit. Sak kagemna doten pekata kanilu ni kan yuit niluko.
0: Ya, nasu nak pelak. Asihli was asihli agak cili. Doi nasu nak pelan reko. Nasak put kaisun sam ayuk.
1: Ya. Okidoki, Henry.
0: Ya. All right.
1: Kuya anak paskaya ka okkalun.
0: Ya, lelechilang ka ilang kasu nitrinin rit. Haya galuki, good morning nga galuki sa sinilagayam. Lang kunit ka tagari saksukinas. Lelechilang.
1: Iikitaki.
0: Ya. Alulak ng sitaw na haya galuki. Asin na rin.
1: Ya, kuya anak pa. Ya, kuya na.
0: Ya, piyokti.
1: Ya, piyokti. Ah, pamatun. Kasi kilo kumi yun eh. Asin na rin. Kumi ako at magpiluti. Ah, chalisu. Ah, akinok. Ah, kuih pang magpilak. Tsak makinsutun tutulak magka. Napakaya kakinik ka. Asin na rin. Kumi ako at magpiluti. Kwak niti kunisut. Tsnik. KYUK, 6:40 a.m. Kwani dial radio dial ami witao kuta. Daima. Kut. Chali. Nulajunga makakan rut kluku aku na pilha. Nakat makutak takayak fit ah chakaluki kasakasauluki huto kasakasakluki tamakut nrisk saitlas hot nrisk saunaki huto itot na yuk hatni pilas hat yuk lakka awa itoy makunun kwa ayak yom nun kingum ni pilaren nun ako na awa ay kanrut kluku pilha man na skinnat kasarat dama na puyuk sunip pingah takan doi duk niluku aruak pin rilashuk ahukuk takuam duku maht duluku nokumi aru idulu deng aru iraksutk kaisun doi khenekame ungok sunip pingah takan Aru lairak lutik. Puyuk umari luting pekata. Kumakten ritsu na kutoy. Toten ayuk srutat. Kumliwit homakut piping vailigata chali. ullavarvink lutarrangkut alliiwigmuk pinqallruukkut alliiwiittarkut tangaalallan kapamaane akasikilumi amliagallrut pinqallriitaamaakkunuk aane neqqat aqmarrviitnik makut kinertaat aam taim toi амлнэрхтутамаак тангхууннэрингэллэритхуа а макутта аам куммилиууит тохнухунаэрулуутэн пэамэн тамаакуник той пик пик чингэлута пэамта аам тамаакунэн къмаххлуукии пиаортапут тохом той агуна умиоққарлуку чалииллу макуунун аяхиомтнун канрут каққарлуку буйоққарлуки пилхит маннаттой хонку таллуут утертаркаор тақам татаггуам упаггулута кингуунамтнун памаапа тикааккан куихаамиллоонак неқлиллернакка қчуугилалла чуугилэрлугэккуангааюккаахка той упах пайлым таарлуу чиунгу чиунгуурлуку лайка тоха лайка week 2 5 days ам тойнуннини канниит канниитулхулуутк макууник той уппаутарка паутаркат иллайт ахат уппауллуки кимухтникллу пинкалархом татаммаани кимухттоотна аха уппауллуки пеакклута чапхнаркутаггутаангааюкаапут умьонгчаутклуккухтэ пааккамку чапхнарлуулиниуртат май хонгута чаквиор пааккалутаарлу пааккамта канкклоорлута пааккалута чааркалиссиаагнилута аггутангааюкаапутта чапхнаргут натлекнилутэнглуу анх пагааюнатэн икани акингоогниаггугангааюк ангааюккаркааппинериллут пилхаггни аггумк анама анклааран нулиерраах нагхиюк таумка лаалертун лаалертулхоокуттаум икаани чаттайрутуттояккутта пистклаллпут хонгкутнун тоиткииттоқмаи пинг натугуяарпут манна илдини умьёрликх той пааққама илу мун той патах торлайнарлу таққаахуангку тапиқаартартукут чат той чуконг нақутерлайнарлуку чит асериу айлгататтоотн пилуки аване буйох чигник макут питук путта муйхелуки нэкник имииллархуит буйок луки пааккамук puyuqiluutinpaaqqam illaitluu tamakku tarriaqfi tiniimmallerit a qaingit qaingit nun a makut iqaarluut a itxtiaqqam pituulutin a aruuerluki a kik khotn qitbarluni tamaana pilaqit kier kier akhluku a neqngortluuki nerinerriunaariluki kinertluuki akunattoi a umyoqqarluku a pinnerput a makuttootn a questionnarlutaqa khun sirarpaknatapikumta khunkutnik ukqpaknatapikumta a makut chi chium nipinglhat ullakkhuluki apqaung apqaurluki pikum tatotn a changa kuma ngai tukut toh sa sa lig sa lig tut sa lig to khulu ta pisi ngai tukut ta kot nam chali akut wakan kan lalhat ta ilaput makut pillegit mutanga wakaluki a kail pillautjit malik pillkhutikhluki piqtaarluta tamanattoitjali a qanrutikhluku pilallhat a ukkhunikkaangaayuq angaayuqqaamnik angaayuqaaputkha makkin ayakhlutin pillhoris kata ila put makut chium ni pinglhat a yung naqngluteng pillerit pillhat tang pakhluki a pikum ta a khonkutnik a imutun ikai ikai yulrat nukhto khonkutnik pichi kukut a takkin toh imutun a chakkaarluki qannruyuutput makut pikumta a qalaarutputtootn makutta imutun piunrilkluki piluki pikumta khonkutnik ikaayunrit qapihtukut a pichuk pichuk lalhkam nunllu tikit tikit tarkaulu ta akunattoyawai a nakh chukhulakuluni kha pilq a tamana chattai rusngaituq ayakhngaituq a awatum nak tamana akka awakin piuq a maillu a akhunakh an qanrutikhluku pilallhat ilussaqqarluni a nakh tsokhulakarluni toichamak ilussaqqarluni piaraqqa ismikkuunneritoq a yumllu a piunriutiksuk piunriutiksuk ngalukukha arula arulaariuqngaluni a нэрчүглэглүүни пиллэрмикун тамаакут таммаай а мак ахтаккхлүки хва нэм иллооне а кумлами уи талуутин пинриллингуут ахкуклу той мурил мурил клүк коп пилаарлмне а Ja, lek ni sacht gen klu. A nriutlassak. A in gut kaksuktoi. Tauna ja lek ni sach ni luku. Biskup knaku. Nrist kan klashota luha makun krimutnik. A tama natsali kanrut kaksuku makunun angli chakaluki pikput tutharamtun ikhinamtun tutharamtun su tama na kanrut kaksuku a pinakukut hongkutatot na anglishukut tama na kanruyut kshatakukut anga yukkamta hongkutnun kamay tikisunipen atukuluku kanrut kaksuku chalisu khatun mannachali chalak chalang lutapikumta makut Huangkutnun tasks jahkat tai chimalrit huangkutnun tohun chalem thun do meksagu sukutau na pikput takkat makut ikayut hulutng yumtun pek pilrit muril kluki Loh suki yumtnun bilhkait tamakut tamai chali alhkut et humakut pikani jamktoit ayakinikiluta khwal nalukum niklubiluta pakamta khwatin iga hanklalga instructions tamakut tamai nak kaputhongkut, nak suki pihungarilreani, nak itulini amsriukut. Litnaurumimta. Tamakut toi instruction na rit nasun rikiluki, malikiluki su pisumtun. Pichukulagasi alhkamtnik awi yusuta taumun atuh kamtnun pichi kukut. Tammai chali tamana taphuk matumun yung naksagamun pillaga. Makunun toi chali lit Nau kulutang pilaganun, lit nau lakat su chani masilagaw kai, magut ikhinam ta kastut karam ta su, lit nau lakat akhihtuk. Time to 2 weeks, week and a half, 2 weeks tiki tingsa. Mani 18 nam nun nini, lit nau munat, tam kluta pilasholrakutta ihneput attam taumun litnauluki kingunumtni numtni inachtarach tluki unnokumitom tchali litnauruvikumun pilhkat kingu rausutin pinritlhkat piluku timmit unalit nauluku taimtoi totnasimthun ika johtikaput chalisu una aksakhat immait kappertstukilaku nakmuk litnauru ikamun ayak pailek ata ikam kahluk ipif kahluk ikitak cali kau nih umur ayak alram ayak alramun good morning
2: good morning
1: ikitak
2: ya huinga back in Berlin ikutun kak farad lah ya ni cium ni lang kau nih token kasat hand ikiru cefki ya kita kuat ya kuyana aku nak tunda muka dasar nak cuma kita pincara kalau kita kat muka ni cute ya kini nak putam umiak lak putuat ni cuma kamera ya ni juni lain ni good morning akhirnya. Asyik ramak. Doa itu, ilmu muna aku, aku nak doa ram tuh. Ya, kau yang nak anjur kita. Aku tuh doa kan sajun berka aku nak tete. Kuang kuwa. Jafkinanim nai baka mismugani mkikhinu na yaduk khukuk bibikmukunam marikhugu ukukchiuklik matruku mikhlukt ikhinak doen ksugakluta fishkampami auk jamih doya yaduk khukta juunak doemani bibikmukhluku ya aku mengklama kansa umyaklahka Peter Jacob nakuwan kuko takas kinata ayak mauk charlu tapikta takwa may mukisting klasrakute makit mukisting dotin tapisti gatnaksuni auk charlu ngamta ayak mak ya, kuinga kuhani kwa sviya shaktilga fishkamba muna yakshauni bilalanga ikhinama annangata akumsu akhanatasqata pingaknga ayak pikni shok fishkamba mun ulgaringo shok tontoi toi pingnilwa ki tontoi man choxtin ukku pipi qallu arinqa toqlu ulxpakaayak pillaami fish campanu tikqluni chamaani fish campattoi nat ittaqsukittoi kinuqnaqqaqllutin ukhatlgaani toi xu ilumunaqqutneq Tuhnak tiaga nak hutte. Kamu tahu kan tang kumta ya kene kumta. Tuh tiaga kau hutte. Mungkin nak hutte tay. Asyik hutte. Inya kamtki pisu malamtki. Ini makhya kata tay unasyik hutte kini kene hutte. Tuh tinta pisamta. Doaisu aruak ayak ni amit doai nuktan nat tmukmai rusulta perkaak lakhtukut unno kumita kumankuni khinx pasak doai kumak kauluni ya bete inak kakamtnun huinga kwa 11 o'clock maani su nang ngamgamuri tulhukka doi su doi asirakil ting pangrahting ram kutta unnohting ran mori kharlui mkhtakla doi asirakil ting illaite ekkuhagi kaalaamang aruwakun. Aruwakun khotoi kokan. Ya. A jaman kima qalarlukuk toi ilapuk toi ukuttai nanglutun ta utqaqaqlutun. Tingumuk khangkuk penam peqlo nqtukutin qchaqluki peqkaugut. Aruwarmuklutarlipin qchaqaqluki peqkaugut. Tangaqaqluki ta penam. Tingumuriqllat. Ya Ilumunmakutnaq pitufsakarlutun a miitsimtsun totn perkaqatsun perkaagukut a awayakum qanrutlukkiikut neqqaillumi aruwi aruwilkaatniklu ilumun aruwim sumattum Kinh khích chú ngay xuá rô viêm. Malhukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: Important tagluni kwa ben nak magunik aulugi luni piyakak Pichu flakhluki pillagani. Kwa patak tulu kilu chat pillagani. Lohluting piuitut. Achakhluting makuta mani kuskokvi makutnakai. Kawihilinik kumilligat. Makutun makutukhlukilukhuit. Tamakutoi kinin rilingramisu nrayukungaut. Kinichut kaitkhlunikinaim napikuni. Lukhuit makut nrayukungaut makutlu jingiklit. Jal makunin khlohunin taphulutin jali. Ukikhluki nrayukungalutin illuitlu. Jakikhluki. Makuttawam makuthosaamannaan kapiduk puttaa tammaita makuttaa ilu munu mun chapahnakut akkuttoi akkunallu kannut klukupilha qimuht nun kassauluki pillegaani attam annahkauk nerlhat kassauluni pikuni ikitaksalikhonik uumun unigakin kajakaulgaamun good morning
0: good morning
1: ikitakki
0: ja ogumkam angiam kriskiam patiliitni uitelgaam kannelgaam nigahtama taum pik akkanun khot witani luku tu tain turam neskun ni pe peku taum pik stigik somehow im kurnai kluku kha paknai gula consider selling it ashi kantauna ilumuna se kanange
1: ya napa napakaya ka kani check money tao na ang yakuit witani luku ako ilo ka kanlo
0: I but tao ilo ka kunan kano to kana ita unakumyong
1: ya nasuwak cha naku galrim tao magum ohunka ikinari nila ka tao na Huang kuta huamani dangeram kbiduk but Alexi. Alexi nakugal ga taim napakaya kakani. Napakaya kakani kaya kagulut ng piku. Ya, napakaya kakani. Ni chukunik kagulut ng piku. Napakaya kakami nun kaya kagulut ng siti afasagat lupilu kubiku but.
0: Alexi.
1: Derek dachte gatten daumen
0: somebody Alexi
1: yeah Alexi naqugallaga
0: naqugallaga
1: but danger am kman kan qut li dachte gat kitucha
0: okay kita
1: yeah piku but akechog miunun Piksuk luku pilhuk.
0: Ya kanik to witeneku asasuk luku paknak ngak luku if they would consider selling.
1: Ya, kaya kaku luku pikupuku direct tak cekat hen kitu muntoy kaya kaku lakak penek taum.
0: Okay, kaya nakwa.
1: Kaya nakwa kaya kaku lukun.
0: All right, okay. Bye.
1: Good morning. Kuyana kwa auhna toi ilu mun 5 years tiki luku toni puyuchui milati niwita niki. Gagoch tliniuk, 5 years. Daim doi. Atukhuving khan khot doi piki. Piksti pi piak piak ki. Daim mal doi daunas puyuchui ting. Atu lam khtu. Taim toi ni chikuniku ni sutau na akke chokmi kaya galga is there another caller online? Ya kitaki samunu mun chali kaya galga mun pitkhnakh di good morning
3: aguna kam khutum nasu na yula khani kho 907 589
1: 6128 ahum ilukhma akhnaqlkhimum nam pa khani kho 9075896128 jalipin qigarluku 9075896128 down the toy kaya ka ko liko pikupugu director chikatin aket minun ko pik suk liko pila ka ako nalchali ka na ni chal tang uke pakotang tang lak ka ka na ni Angaya ribi gemikana ni Port Harbor am pituk putkana kui kunto it khaluni khani nan bi khuna ranun an khatkata khaluni tasikh pilgin gemi it khani it khaluku pilgani tasikh pilgin gemi kan lantarukh angyaq lebaga chaliya maharuluni toch 40 horsau lelre khol 50 utsuk lebaga time tauna toy chali angyak to ni wi tok ke pak mgham ktoy mang tok ka wi ti mi ke pak ke toy pik kun new atuh ngau nani lupikan tak lukum khamgim immar lukum kham kpiku ni asyik ya tuk cat khotoi makuta atuh yuk ngalu ting pilrit auluk kak lukip kum tike pilm thun khatn akhutun awai unka kin qaya ga khuluni akh pilre wili aya resting luting pichi qutta ikitaki khoni khuchali u mun mon tril khnik ma kin qaya ga lre mun good morning
4: morning ilq
1: khakka kayak
4: ya chat tamagmi shuri number angtuk
1: I
4: anget kingotni machine through transmogan. Yeah, I'm your chicky with the Esmond. I'm your cheap in marriage.
1: Yeah.
4: Kai Nika Kupunko, the Gomma. A Takumi Ulok Pokju, Jelly. Kai Nichu Nukka, Prop Shapak, Nams, the пичиглэгнах.
1: Яа, пичиг
4: хатаг. Агын гадаг мак каваак сутай нам.
1: Яа.
4: Яа. Агын чи муйсхнат чи чатишлуу. Улх пакадагын хатаг.
1: Яа.
4: Окей, гуд мэни.
1: И куянаквар, куянаквал каягаарлутэн. Аа, агна илуаруккаак аа иваннааққаа укут аа search and rescue department ами аа илаклаарапут аа агнаттори аа канллхаа умиорсуку аа ангиапут кананиан гиаривигмиуи такаата аа пингхнахтурлуки пикумтки Asegiyakpagta. Doi. Mag imaliginik unok ang yakakan kuka. Ako nasu. Chiklik ang yacholka. Puhtaloyo ilan kwa. Pungkakasukutoy. Imaratulog pisamni. Akatoy makinigay maligan ko na ni Port Harbor ami ang biyut ang ngayata. Ikitaki, kwanik sali umun makin mamtrisanik. Good morning.
5: Good morning, son.
1: Yeah, 4 minutes.
5: Ako na niyak ikanikan rutlas kuy na ang tanong isim ko sa umiyak ko nga last year ito ko na nakalas ko nga ang yaminik damagay luni. Kuingam daw mun piksuk ng lugo umiyok tukso nga. Kingan daw mag.
1: Okay. Yeah. O yan, kaya ka kulutin. Ako na ilu mun angit. Ayak ka daw yung lugo sa kuy umiyok ng lugo nga. Wit daw rin. Time to pak na kakluko. Ako na pinanam ni ilo kama kan kutikluki ako SSS number kita yurek kiluki biunak kiluta pikumta yuk next week yuk tuyuk kami biluta pikumta tamakot nampait nakluki Pingo yakak yalrakuta time toy yung khatut makut wit ang luting suping khamang akutam kanlalhat umi omnen khanik tikkerchen na pikin rilk put makut huang kuta tulak luki khal tuluki pinrillaut kan khaqpailamta tokwam pixti nalunar tokharluku nuttan totin piluni pilqasertuq nallootun pifkenaki unatto isassarput khonik we got about a minute left maybe kakkumkuni ne chukhnilu che pillagani qaya gaqlu chi lu pillkhni quyawik lu chi akkuttoi qanllhat aqcha qallagaaruq illi ta qaya gaqlu ni pillkhat nullaachungama chali lu ukuqam taukum ikaya qulukku pillkha qakkin lukkuih pagmakka neqat kin loq lu kin lu ki buyuq lu ki Aserinat kaitnun piluki pilhkak tali lukankuta angutngulgani ayaga syutput makut muril kluki pikkriukumtki. Iikitaki kuyanakwaa tamakpchi ni tjuknilgani asilgamak rinikhtarmak kwakin KYUKMK BAMTG 640 AM radio dailakpchni kitakata ikayakunakkalgamak Nani kakani tangkakalo tapikumta. Usak luku ikayaw kilaut tanghinakpaknaku. Piyokche.

Nikleng ojaga ci suma kute ni cugat khitung kanak kuluki cale tamani amajan kujaga mukata ayuk sukutuk watn kumi kakam ki kanat mengajak nikleuki pitu niluki sutama nacel buk tuluku pitu kuki tam tawayan kujaga wakan kan kujung waktu kuluku tari ngituk kumi kelengok. Umjuka kai mikluni ayakum tamma timmau. Chamma tumangli yulgim chakuk chaga katkatu takakan kapeagluni. Kan chuklau tukusu pitkatsal takakan kapeagluna yukluni taknaktun. Taknakit maku takakakput taknak. Tautuna yukluni. Inhkuan nawa kutangu chuklu tangu huk. Jumum jukan cakut kan pikaya ko na kuila put ang hulaut kapaglo kutama na celto kanat kutulo ko mana kenkak jumiluanun umjukay mit naksuni cata kna ko na ilal kulo ko mikleng ok yabat tak naman umjukat awam ko yale kasagal ka Atu yu naklu ni tamay tawuk ni kutim galakat di man kanin klugu taklu ki tifknaki umyuga di min kluktaknaki allan kuman na ila chukusu nispekas allan kapeag mga imang kutuktawam man na ila lukutuklu kukaku yuko galakatu nila putlu ayuko at tawat nutan ikhsa kuklu kunaw na ni Asikluni takkan kecik nak lunjut, nak lunjut.